0: This is new music. New music on Prambors.
1: Dahil natupor paligira makarena, kaya tupor pagpadalala dyan ako sa guna. Dahil natupor paligira makarena,